Ganara vengi sa pedara tabe kumbang e chala gana mali muvira gande ganna pa ke pirasela nana madadung.